waratuh jak maro mecekeran nih lo dijo kadene munyi nih lo gen bo dingeh mo bo jak demen subate nih mo do pertando liang kena hilo ha mama mama kengken kengken kengken